Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: Rage marasa matuƙa masu ɗauke da makamai sun haddasa kashi 80 cikin 100 na mutuwar fararen hula a cikin watanni hudu na farko na shekarar 2026 bayan da aka kai harhari kan kasuwanni da cibiyoyin kiwon lafiya. Mataimakin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma mai kula da ayyukan agajin gaggawa Tom Fletcher ya ce an kashe fiye da ma'aikatan agaji 1,000 cikin shekaru uku kacal, yana mai cewa wannan lamarin ne da ba za a amince da shi ba ko kaɗan. Fletcher ya jaddada cewa sanar da waɗannan alƙamla kaɗai ba zai isa ya kare ma'aikacin agaji na gaba daga haɗari ba. Saboda haka ya yi kira ga ƙasashe da su mutunta dokokin ƙasa da ƙasa na jinƙai tare da amfani da dukkan hanyoyin da suke da su wajen kare fararen hula da ma'aikatan agaji.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labaran daga nan muryar Turkiye.
0: Ta ɗage takunkumin tsaro da aka sanya wa jiragen ruwa da ke zuwa daga Najeriya bayan fiye da shekaru 10, kamar yadda ministan harkokin ruwa da tattalin arzikin tekun Najeriya Adebayo Oyetola ya bayyana a ranar Talata. Ana sa ran matakin zai rage kuɗin jigilar kayayyaki ta ruwa tare da ƙara wa tashoshin jiragen ruwa na Najeriya damar yin gogayya da sauran tashoshin jiragen ruwa na duniya. Ma'aikatan tsaron tekun Amurka ta gabatar da takunkumin wanda aka sani da sharuɗan shigowa a watan Yunin shekarar 2014, kuma ta buƙaci jiragen ruwa da ke kan hanyarsu ta zuwa Amurka waɗanda suka yi kira a wasu tashoshin jiragen ruwa na Najeriya kwanan nan da su bi ƙarin matakan tsaro tare da fuskantar tsauraran bincike kafin su shiga ruwan Amurka. Hukumar tsaron gabar tekun Amurka ta ce tashoshin jiragen ruwa na Najeriya ba sa aiwatar da ingantattun matakan yaƙi da ta'addanci yadda ya kamata, ta danganta hakan da gazawa a tsarin dokokin ƙasar, rashin isasshen sa ido daga hukumar da aka ba alhakin tsaron teku, da kuma matsalolin kula da shigar mutane da kayayyaki da kuma hanyoyin safarar kaya. Minista Oyetola ya ce an ɗauki matakin ɗage takunkumin ne sakamakon ingantuwar tsarin tsaron teku na Najeriya da kuma bin ƙa'idojin ƙasa da ƙasa na tsaron jiragen ruwa da tashoshin jiragen ruwa. Ba a samu damar tuntuɓar hukumomin Amurka nan take domin jin ta bakinsu kan wannan mataki ba. Ɗage takunkumin na nufin jiragen ruwa da za su tsaya a tashoshin jiragen ruwa na Najeriya kafin su tafi Amurka ba za su sake fuskantar ƙarin buƙatar tsaro da aka sanya a ƙarƙashin wannan shiri ba. Oyetola ya ce matakin zai taimaka wajen rage lokacin da jiragen ruwa ke ɗauka wajen kammala ayyukansu a tasoshi da inganta daidaiton jadawalin zirga-zirgar jiragen ruwa tare da sa tashoshin jiragen ruwa na Najeriya su ƙara jan hankalin kamfanonin jigilar kayayyaki na ƙasa da ƙasa. Hukumar kula da harkokin ruwa da tsaron jiragen ruwa ta Najeriya ta ce Hukumar tsaron gabar tekun Amurka ta gudanar da tantance-tantancen tsarin tsaron teku da wuraren tashoshin jiragen ruwa na Najeriya har sau hudu tsakanin watan Maris na shekarar 2024 da watan Afrilun shekarar 2026. Masu ruwa da tsaki a masana'antar jigilar kayayyaki ta ruwa sun daɗe suna cewa takunkumin ya ƙara kuɗin gudanar da harkokinsu saboda ƙarin bincike a takardun da ake buƙata da kuma hanyoyin tsaro. Sun kuma ce takunkumin ya taimaka wajen haifar da jinkiri, ƙara farashin jigilar kaya da kuma ƙarin kuɗin inshora. A cewar bayanan shafin yanar gizo na Technofest, ana shirin buɗe taron Technofest Blue Homeland a Kojeli daga ranar 20 zuwa 23 ga watan Agusta da nufin nuna ƙarfin sojojin ruwa na Turkiye da ƙwarewarsa a manyan fasahohin zamani ga matasa. Za a gudanar da bikin ne a rundunar tashar ƙera jiragen ruwa ta Golcuk ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar tsaron ƙasa da gidauniyar tawagar fasahar Turki wato TR-VAKIF da manufar ɗora al'adun harkokin teku zuwa nan gaba. A ƙarƙashin bikin Technofest na shekarar 2026 wanda zai mayar da hankali kan fasahar harkokin teku da ƙarƙashin ruwa, ayyukan da matasa masu sha'awar fasaha suka ƙirƙira za su fafata sosai. A taron da zai mayar da hankali kan fasahar teku da ƙarƙashin ruwa, za a gudanar da gasar jiragen ruwa marasa matuƙa na ƙarƙashin ruwa da gasar roka ta ƙarƙashin ruwa. A tsawon lokacin bikin, baƙi za su samu damar kallon manyan jiragen ruwa da ke cikin kayan aikin rundunar sojin ruwan Turkiye. Za kuma a shirya rangadi na musamman zuwa fitattun jiragen ruwa kamar TCG Savarona, TCG Anadolu, TCG 18 Mart da Nizaltasi da kuma TCG Murat Reis da Nizaltasi. Bugu da ƙari, za a yi baje kolin rundunar sojin ruwan Turkiyya da wasanni masu ƙayatarwa da jiragen saman ruwa tare da wasu ayyuka da dama da suka shafi masana'antar tsaro a filin bikin. Za a iya halartar Technofest Blue Homeland kyauta, amma baƙi dole su yi rijista ta yanar gizo tun yanzu. Waɗanda ke sanya rijista dole ne su kasance masu shafi a sabon dandalin sada zumunta na Turkiyya, wato N-Social, saboda yawan mahalartar yana da iyaka. Wajibi ne kowane mahalarci mai shekaru 7 zuwa sama ya samu nasa tikitin. Domin yin rijista da ƙarin bayani, ku ziyarci shafin yanar gizo na Technofest. A ƙarshe, za ku ji cewa an fara yakin neman zaɓe a ƙasar Najeriya a yau, ranar Laraba, watanni 5 kafin zaɓukan da aka shirya gudanarwa a watan Janairun shekarar 2027. Ƙasar da ta fi kowace yawan jama'a Afirka na fuskantar matsalar tattalin arziki mafi tsanani cikin shekaru da dama, yayin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ke neman wa'adi na biyu. Za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 16 ga watan Janairu tare da zaɓukan 'yan majalisar dokoki, yayin da za a gudanar da zaɓukan gwamnoni a ranar 6 ga watan Fabrairu. A wani ɓangare, zaben zai kasance kamar sake fafatawar zaben shekarar 2023, inda shugaba Tinubu zai sake karawa da tsohon gwamnan yankin kudu maso gabas Peter Obi da kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. Shugaban ƙasar na fuskantar ƙalubale daga 'yan takarar adawa 18. Shugaban ƙasar ya yi amfani da wa'adinsa na farko wajen aiwatar da manyan sauye-sauyen tattalin arziki, ciki har da kawo ƙarshen tallafin man fetur mai tsadar gaske, wanda tsawon shekaru ya riƙa rage hauhawar farashi a ɓangarori daban-daban na tattalin arziki kai tsaye. Duk da cewa masana tattalin arziki da masu zuba jari sun yaba da waɗannan sauye-sauye, sun haifar da matsalar tsadar rayuwa, inda darajar naira ta faɗi sosai, sannan hauhawar farashi ta ƙaru zuwa kashi 34 cikin 100. Sai dai babban ma'aunin hauhawar farashin ya sauka zuwa kashi 15.4 cikin 100 a watan Yuli. Faɗawa cikin talauci, wanda ya fara tun kafin Tinubu ya hau mulki, ya ci gaba da shafar miliyoyin mutane. A cewar Bankin Duniya, yanzu sama da kashi 60 cikin 100 na 'yan Najeriya na rayuwa ƙasa da layin talauci, idan aka kwatanta da kashi 40 cikin 100 a shekarar 2019. Ƙasar na kuma fama da matsalolin tsaro da dama, daga 'yan ta'adda da ƙungiyoyin 'yan bindiga zuwa rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya kan filaye.
1: Yankunan rikici a Afirka. Sabuwar ajandar tsaro ta Tarayyar Turai bayan rikicin Suto daga dandalin digital zuwa kula da iyakoki. A kwanakin ƙarshe na watan Yulin shekarar 2026, gagarumin yunƙurin ƙaura ba bisa ƙa'ida ba daga Morocco zuwa Suto, birnin Sifaniya mai cin gashin kansa da ke arewacin Afirka. Bai tsaya ga zama batun tsaron iyaka da kula da ƙaura kawai ta Tarayyar Turai ba. Bayanai da suka nuna cewa abubuwan ƙarya da aka yada ta kafafen sada zumunta a lokacin rikicin sun ƙarfafa motsin baƙin haure, sun sa alaƙar da ke tsakanin ƙaura ba bisa ƙa'ida ba da yada bayanan ƙarya na digital ta shiga ajandar tsaron Tarayyar Turai da ƙarfi. Tattaunawar da mataimakiyar shugabar hukumar Tarayyar Turai, Hena Virkkunen, ta yi da wakilan TikTok da Meta na nuna cewa yanzu Brussels na kallon batun a matsayin matsalar tsaro mai ɓangarori da dama, wadda ta haɗa da alhakin dandalin digital. Za mu gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan da Veji Olu, masanin harkokin arewacin Afirka, a kan batun. Rawar da kafafen sada zumunta suka taka a abubuwan da suka faru a Suto ta ja hankali sosai. A lokacin rikicin, an bayyana cewa bayanan da ke cewa an buɗe iyakar za a ɗauki waɗanda suka isa Suto da motocin bus zuwa babban yankin Sifaniya, kuma za a samar wa baƙin hauren wuraren kwana. Sun fara yaɗuwa a TikTok, Telegram da dandalin Meta, idan aka yi la'akari da cewa kusan mutane 72,000 ne suka yi ƙoƙarin tsallaka iyakar. Tambayar yadda kwararar bayanai ta digital za ta iya hanzarta gagarumin motsin jama'a ta zama muhimmiyar tambayar tsaro. Sai dai kuma, kallon rikicin a matsayin sakamakon yaɗa bayanan ƙarya kawai zai zama kuskure.
2: Yanayin tattalin arziki da zamantakewa a Morocco, muradin yin ƙaura zuwa Turai, hanyoyin safarar mutane da kuma taƙaddamar siyasa.

ƙasa tsakanin Morocco da Spaniya su ne ginshiƙan da suka haifar da lamarin. Kafafen sada zumunta kuwa maimakon su zama abin da ya haifar da waɗannan yanayi suna kama da sun samar da wani tasirin ninkawa da yasa damar motsin da ke akwai ta tashi cikin ɗan gajeren lokaci. Wannan yanayi yana kuma kai muhawarar amfani da ƙaura a matsayin kayan aiki zuwa wani sabon mataki. A Turai, a misalai kamar rikicin iyakar Belarus da Poland na shekarar 2021 da kuma tashin hankalin Soto tsakanin Morocco da Spaniya a shekarar 2021, an yi muhawara kan yiwuwar amfani da motsin bakin haure a matsayin hanyar matsin lamba a cikin sabanin siyasa tsakanin ƙasashe. Rikicin Soto na shekarar 2026 kuwa ya ƙara masa ɓangaren tattara jama'a ta hanyar digital. Yanzu ba lallai sai an sassauta iyakoki a zahiri ba ko yaduwar bayanai na gaskiya ko waɗanda aka murɗe game da cewa an bude iyaka na iya taimakawa wajen sa dubban mutane su nufi wuri guda. Saboda haka ana iya sa ran a nan gaba za a ƙara tattauna ƙaura ba bisa ƙa'ida ba da ayyukan yaɗa bayanai tare a cikin muhawarar barazanar haɗaka. A wani ɓangare kuma wata muhimmiyar matsala a nan ita ce gano tushen bayanan ƙaryar. Idan masu safarar mutane, asusun kafafen sada zumunta na daidaikun mutane, ƙungiyoyin da aka tsara ko wasu masu manufa ta siyasa ne suka ƙirƙiri bayanan ƙaryar, kowanne zai iya haifar da sakamako daban. Saboda haka, ya kamata a bambanta tsakanin kasancewar yaɗa bayanan ƙarya a Soto da kuma ikirarin cewa wata ƙasa ko wani ɗan siyasa ne ya tsara shi. Matuƙar babu ƙwaƙƙwarar hujja, ya kamata a yi taka tsantsan ta fuskar nazari wajen bayyana rikicin a matsayin wani aikin yaɗa bayanai da aka tsara tare. Martanin Tarayyar Turai kuwa yana nuna cewa tsaron iyaka yana ƙara haɗuwa da duniyar digital. Buƙatar Virkunan ga dandalan da su ƙara sa ido a lokutan rikici, su ƙarfafa haɗin gwiwa da ƙungiyoyin tantance sahihancin bayanai da kuma su ɗauki mataki cikin gaggawa na iya faɗaɗa abubuwan da ake tsammani daga manyan kamfanonin fasaha a ƙarƙashin dokar ayyukan digital zuwa batutuwan rikicin tsaro. Fara tattaunawar da ƙasashe mambobi suka yi kan tsarin faɗakarwa da wuri da sa ido kan kafafen sada zumunta ma yana ƙarfafa wannan sauyi. Ta haka, a kula da ƙaura, katangar iyaka ko hanyoyin sake karɓar waɗanda aka mayar kawai za su zama kayan aikin tsaro na rigakafi ba, har ma da sa ido kan tsarin bayanan digital. Sai dai wannan tsarin yana kawo wani muhimmin ƙalubale. Faɗaɗa sa ido kan kafafen sada zumunta da sunan yaƙi da yaɗa bayanan ƙarya na iya haifar da sabbin muhawarori kan ‘yancin faɗar albarkacin baki, kare bayanan sirri da kuma taƙaita halastattun muhawarorin siyasa, musamman idan iyakar ma’anar yanayin rikici ta zama mara tabbas. Akwai hatsarin cewa kayan aikin sa ido na digital da aka ƙirƙira domin lokutan gaggawa za su rikiɗe a hankali zuwa ayyukan tsaro na yau da kullum. A ƙarshe, rikicin Soto yana nuna cewa wani sabon ɓangaren tsaro ya bayyana a manufofin ƙaura na Turai, yayin da bambancin da ke tsakanin tsaron iyaka na zahiri da duniyar digital ke ƙara goshewa. Dandalan sada zumunta ma suna zama a zahiri ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki wajen kula da ƙaura da iyakoki. Ga Tarayyar Turai, babban batu daga yanzu ba wai hana tsallakawa ba bisa ƙa'ida ba kaɗai ba ne, har ma da gano alamomin da ke duniyar digital kafin gagarumin motsin jama'a ya faru. Ta wannan fuskar, ana iya kallon Soto a matsayin wata muhimmiyar alama da ke nuna cewa manufofin tsaron iyakokin Turai a nan gaba na iya rikidewa su zama a lokaci guda manufar faɗakarwa ta digital da tsaron bayanai. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandaveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a shirinmu na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.